Good morning mga ka-vibes! It's 9:25 in the morning ngayong kalahati ng Agosto, August 15, 2026. At ito na naman ang inyong ka-vibes na nagbabalik. Nagbabalik! Galing bakasyon yarn! Good morning po. This is your fun and frisky DJ Angie Moore para sa programang What the F. Siyempre kasama si DJ Mia. DJ Mia, pasok! Wala siya. Ayan, sa ating ka-vibes na din si DJ Mia, nasa bakasyon po siya ngayon. Nasa down under siya. Isang buwan siya doon, kaya yon. Ako naman ay na-busy sa ating mga errands. Ayan, meron tayong mga ibang nakaschedule. Kaya pagbigyan nyo na ako, nakakapasok ko lang. Anyway mga ka-vibes, literal na walking on sunshine dahil lumabas na ang haring araw. Dito sa Angeles ha, hindi ko alam sa inyo pero sana lumabas din. Yung kapitbahay nga namin, nagmamadali siya dahil hinahabol niya ang araw, naglalabas sa mga sinampay na galing sa loob. Kamusta naman po ang inyong mga sinampay, ka-vibes? Medyo amoy ano ba? Ano ba, gumamit ba kayo ng fabric conditioner o hindi muna kayo naglaba? Tinihintay niyong 2 weeks din eh, no? Parang 2 weeks din na hindi lumalabas ang araw, puro ulan lang. At kamusta naman po ang mga binaha? Sana po'y safe kayong lahat dyan. Sa mga apektado po ng baha, alam nyo na kung sinong dapat sisihin. On a serious note po, dapat po ay lagi tayong mag-ingat, lalong-lalo na sa mga bata. Alam nyo na, huwag pong palabasin kung bahain po ang inyong lugar. Ano pa ba ang mga naganap ngayong linggo? Yun lang naman eh, puro ulan eh, no? Pero masaya naman ako dahil may araw na pinagbibigyan tayo ng araw na gawin ang mga dapat nating gawin. Speaking of August 15, akalain nyo, 15 days na lang. Lalabas na si Jose Marichan. Bare months na naman. Ayan na naman tayo sa mga gastusan. Dahan-dahan lang sa gastusan ka vibes dahil sabi nga ng ating kongreso, meron daw tayong anong tawag doon? Kailangan mo nang i-delay ang mga bagay-bagay dahil meron tayong crisis. Parang di naman nawawala, parang lagi namang ganyan. Anyway mga ka vibes, magpapasalamat na ako in advance sa pagpili sa GV99.1 dito sa pagtutok nyo sa amin at samahan nyo ko sa susunod na 3 oras sa isang throwback Saturday ng mga tugtugan. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nasa kalsada ngayon, ingat-ingat po kayo. Sa mga ka-vibes naman natin na pa-uwi pa lang, galing work, ayan, deserve nyo po ng pahinga. At sa mga kakasweldo lang, dahan-dahan po sa paggastos. Alam nyo na, dapat ay mayroon tayo na i-impok dahil panahon ng tag-ulan. Oshay, tuloy na natin ang ating dugtugan. In the meantime, let's listen to Adele's When Were You? Siyempre, only playing here. Mali pala to. When We Were Young. Ayan, only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1.

That's Love Sensation by 911. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. You're still with me, your fun and frisky DJ Angie Moore, para sa programang What the F. Kasama syempre si DJ Mia na absent ngayon. Huwag kayong magtaka. It's 10:07 in the morning, mga ka-vibes. The 15th of August, 2026. Ayan, kamusta naman po ang pumiling maglakwatsa ngayong araw. Ayan, mataas po ang araw. Ilabas na ang mga sinampay, ang mga foam, ang mga unan, pagpagin. Ayan, happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Pero batiin ko lang din ang ating kaibigan na si Kuya Dayok Guevara na nag-celebrate ng birthday. Ayan, belated happy birthday po. Sana'y nalasing nyo sila. At ayan na, playing on the background, Love Sensation by 991. Request sa atin yan ng ating texter galing kay 3016. Sabi na, good morning, pwede po bang mag-request ng Love Sensation by 911? Ayan, salamat po. Hindi ko lang minsan pinlay. Ayan, nasa background pa natin. Sa mga ka-vibes natin na nakikinig, katulad ni Sir Ronel Espirito, pag-greet daw ang buong family niya. Hindi ko nabasa yung buong message. Pero hello po sa inyo kay Rona. Ayan, kung kasama mo si Rona ngayon, hello. Dads, baka naman, meron ka bang baka, kailan tayo magkakape? Na-miss na kita. Sa mga ka-vibes natin na may gusto pang batiin ngayong araw, kung trip nyo lang ma-shout out dito sa GV99.1, isend nyo yan sa akin 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa Facebook din kami, mga ka-vibes, www.facebook.com/GV991, TikTok, X, at Instagram at GV991. At sa mga ka-vibes natin na nakasubscribe sa Signal TV, kung gusto niyo po kami mapakinggan, nasa channel 306 po kami. Nasa YouTube din kami, mga ka-vibes, GV99.1, your good vibe station. At syempre, MixLR and Radio Garden. MixLR po, search nyo lang www.mixlr.com/GV-991.

Oh, eto ngayon ko palang nabasa yung ngayong mensahe ni Dads Ronel Espirito. Ayan, pag-read buong family ko papuntang San Fernando. Ingat po kayo dyan. Hindi ba dyan nakalubog? O kung nakalubog man, eh baka may dala naman kayong salbabida. O shoutout din kay Boss Yeye sa kanyang mga back-to-back events. Hello, hello sa'yo. Magkita

And in the meantime, mga ka-vibes, tuloy-tuloy, basta mag-send kayo ng mga messages dito sa aming text lines or sa Facebook. At kung may mga song request naman kayong gusto nyong marinig ngayong araw, andito ako para sa inyo, mga ka-vibes. In the meantime, pagpatuloy natin ang ating tugtugan, let's listen to TLC's Waterfall. Only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1.

Ayun, playing on the background, mga ka-vibes, Whenever, Wherever by Shakira. Siyempre, only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1. Ayun, may nagpapa-shoutout dito sa atin, mga ka-vibes. Nakikinig sa atin ang aming kapitbahay na si Ulysses Lagaday. Sabi niya, good morning, pabati naman, belated happy birthday sa mga Senro, Jerome Cabilugan. Ano to ha? Muntik ng ibang masabi ko ha? Jerome ha? Ayan, kay Ulysses, kay Loida, at advance happy birthday kay Reyna Sadsad. Ayan, nakikinig kami dito sa service. Pa-shoutout rin sa mga Senro naka-duty kahit Sabado. Shoutout sa inyo. Saludo po kami sa inyo, sa inyong serbisyo. Sana po mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Shoutout din natin si 8296. Hello po, sana po ma-play. Ano pong gusto nyong ma-play? Galing naman kay 1461. Hi po, pa-play po ng YMCA. Thank you po, DJ Bagsik. Ayan, talagang mabagsik tayo dito sa GV99.1. Galing kay 2073. Magandang umaga po, DJ Angemore. Si DJ Mia po ay wala. Nasa Down Under. Ayan, musta naman po kayo dyan. Pwede po ako mag-request ng kantang All Out of Love. All Out of Love? Ayan, by Air Supply. Yun na sana po. Ayan, sige, play po natin yan. At sa mga may, meron pa yata ditong isa. Ayun, eto. Galing kay 7969. Good morning, DJ Mia and DJ Angemore. Paki

0: Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Kavibes! Advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
4: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

We've listened to Ready or Not by A1, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. It's 11:49 in the morning, mga ka-vibes. Ngayong araw, the 15th of August, 2026. August na nga, di ba? A-15 na nga, di ba? Kamusta naman ang mga sweldo nyo, mga ka-vibes? Meron ba bang natira sa mahal ng bilihin? Ayan, huwag kalimutang pasayahin ng sarili, mga ka-vibes. Kung kailangan ibili nyo ng bagong toothbrush ng sarili nyo. Pang bagong toothbrush na lang eh, no? Hindi na bagong damit, bagong sapatos, sa mahal ng bilihin. Ano ba naman yan? Mapapa? What the F ka talaga? Ayan ang ating texter, 3345. Good morning, DJ Anzimar. Pabati po kay Diana Paho Concepcion. Happy birthday po. Bukas, pa-request po ng tibok ni Earl Agustin. Ayan. Andito na si DJ Amir. Ang inyong titang ina. Siya po ang magpiplay niyan para sa inyo. Sige po. Keep texting lang, mga ka-vibes. Galing naman kay 2073. DJ Anjimor, sana po pa-play nyo mamaya yung All Out of Love by Air Supply. Na-play ko na to. Ayan. Kung wala naman pong oras, susunod na lang po. Si Pablo po ito ng Barangay Kamba Arayat. Hello po. Uy, kung nakikinig, ano pa ka lang ito, Pablo, na-play ko na yan kanina. Sana na-reminis mo ang mga dapat mong maalala.

Sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy po ang tugtugan dito sa GV99.1. Mag-text lang po tayo sa 0967-069-5768 or sa 09-08-516-4466. Nasa Facebook din kami mga ka-vibes. www.facebook.com/GV-991. TikTok, X at Instagram. I-follow nyo po kami at GV991. At sa mga ka-vibes natin na nakasubscribe sa Signal TV, nasa Channel 306 po kami. YouTube naman mga ka-vibes, GV99.1, your good vibe station. At ang ating mga paboritong MixLR at Rito Garden, huwag nyo pong kakalimutan. Ready or not mga ka-vibes, it's 11:52 at ayoko man pong umuwi at magpaalam sa inyo. Forever tayo dito. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa What The F. Syempre kasama ng inyong fun and frisky DJ Angie Moore. Sama-sama po tayo ulit sa susunod na Sabado. Pero ako pa rin, syempre. Hayaan nyo muna magpahinga si DJ Mia. Kung makikita nyo ang kanyang mga Facebook post, naka fur coat dahil malamig sa Australia ngayon. Ay, sana all. So, susunod na punta mo dyan, DJ Mia. Isama mo ako, ha? Osha, thank you so much, mga ka-vibes. Tuloy-tuloy yung tugtugan. Let's listen to... Gusto niyo mong mapakinggan si Ricky Martin, ayan, sa ating mga batang 80s at 90s. Let's listen to Livin' La Vida Loca, only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Isang makulimlim, wow, pa parang masyadong taga, ayusin ko lang. Ay, medyo naka, parang feeling ko nakatodo-todo yung mic natin, mga kabibs. Isang makulimlim na Sabado. Ayan, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ayan, ayan. Yoy, na. 12:11! Yes, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Siyempre, saan pa kundi sa inyong programang nakikinig, nagpapayo, walang judgment, at ang programang inyong safe space. Tita Nanay Time! Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At alam nyo ba na nangalahati na natin ang buwan ng August? Surviving pa ba tayo, mga kabibes? Mga titang ina? Mga titang titong ama? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At salamat naman sa habagat na ito, dahil medyo nagminor-minor ka. Makakapagpatuyo kami ng aming mga sinampay for today's video. Oo, kasi naman, grabe. Tuloy-tuloy talaga yung ulan, walang tigil. Oo naman, gusto natin na malamig ang panahon. Ayaw natin ng mainit. Pero sobra namang ulan yan. Oo, at sana po ay okay na okay po ang inyong mga lalawigan, ang inyong mga munisipalidad at bayan. Makakasurvive tayo sa baha. Kaya natin to. Oo, kaya naman yung mga flood control na yan. Oo, wag nyong iniinit ang ulo namin ni Papa Charles. Oo, sana hindi ako awayin ngayon ni Papa Charles, kasi alam nyo naman pag-usapang ganyan. Oo, maraming hina-high blood. Oo, tas wala pa tayong disiplina. Tapon doon, tapon dito. Ayan, very good. Anyway, mga ka-vibe, samahan nyo ako hanggang mamayang 3 p.m. Oo. Oo, magpapatugtog tayo ng maraming music. Dahil ngayon ay Rewind Weekend. Kaya kung kayo ay may mga song request, dahil Rewind Weekend tayo ngayon, mga ka-vibes, ay i-text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also follow us sa mga social media accounts, X and Instagram at GV991. Mapapakinggan nyo po kami dyan sa Signal TV, Channel 306. And of course, you can follow, subscribe, like ang aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Of course, you can listen to us 24/7 anytime, anywhere. Just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At mga kabibes, para kami ay makita nyo, laging updated ang aming mga content. Ayan, makikita nyo kami sa aming TikTok account sa GV991FM. Mamaya po ay live na naman ang inyong titang ina sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Basahin natin yung message ng ating mga kabibes sa ating text line. Hi, DJ! Hello sa mga anak ko. Christian Bray, Cian Bricks, at ang pogi kong asawang si Brian Tolentino. Pa-request ng If You Come Back. Thanks, DJ. Mula naman kay Pablo ng Kamba Araya. DJ Amir, musta na kayo dyan? Pwede po ako mag-request ng kanta na Ikaw Lang at Ako ni Jano. Yun lang po sana, DJ Amir. O sige, pagbigyan natin si Pablo. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan later. Anybody could be that guy. mga titang ina, mga babaeng strong. At nasanay tayo sa pagiging strong. Sanay tayong umaako at umiintindi lang lahat, lalong-lalo na ngayon, ang 15. Sabi nga ni DJ Angie Morganina, may natira pa ba? Na pambayad? O may natira pa ba sa sinahod nyo? O may mga babayaran pa ba pero kulang? Ay nako. Tapos minsan, pag may mga taong gustong magmahal sa atin, para bang nagigilty tayo pag tayo naman ang tinutulungan. Ayan. Yung tipong lagi nating iniisip na, hindi, kaya ko naman, hindi ko naman kayo kailangan. So, yung bang pagtanggap mo ng pag-aalaga at pagmamahal, tayong lalo na mga strong, independent titang ina? Kaya yan, pag-usapan natin yan later. Yung pagiging soft but strong. Kaya naman, dyan lamang kayo, i-play ko na yung song request ni Pablo, 1217. Ito pa rin ang inyo nag-iisang titang ina, DJ Amir, sa programang Tita Nani Time. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Kavibes, advertise.
2: Huh? Advertise?
1: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: tayo po'y nagbabalik, mga ka-vibes. Yes, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito sa inyong programang makikinig, magpapayo, walang judgment. At ang inyong programang safe space. Tita Nanay Time! Ayan, at 1:23 na po ng hapon. At syempre, live na tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Paki-like and share naman po yarn. At agad-agad, happy watching agad sa aking brother dyan sa Qatar. Ayan, kay Ton Morales. And hello kay Jeng. And hi kay Asher. Hi Asher. Ayan mga ka-vibes, ano bang pag-uusapan natin this afternoon? Sabi ko nga kanina, may mga babaeng nasanay sa pagiging strong. Sanay tayo na inaako natin lahat. Tayo yung iintindi. Tayo ang gumagawa ng paraan. Kaya minsan, kapag may mga taong gustong magmahal sa atin, alagaan tayo o tulungan tayo, parang nagigilty pa tayo, di ba? Iniisip natin eh, kaya ko naman, hindi ko na kailangan yan. Pero mga ka-vibes, ang pagtanggap po ng pagmamahal ay hindi pagkawala ng iyong kapangyarihan or power, yung strength. Ayan. At ang pagiging soft, ayan, soft naman ngayon ang tita nyo, eh hindi kabaliktaran ng pagiging strong. Ayan. Minsan, ang tunay na strength po ay yung kaya mong sabihin na, yes, I can do it alone, but I don't have to do it alone. Ayan. Ayan. Pag-usapan natin yan mga ka-vibes. At kung kayo ay may mga naisi-share sa ating topic, yung text me sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also message us sa ating comment section dito sa ating Facebook Live. Ayan. Saan ba na matatagpuan yung aming Facebook page? Saan pa ba? Kundi sa www.facebook.com/GV991. Kumusta muna kayo mga ka-vibes? Ayan. Hindi pala nangamusta. Agad-agad lang. Ayan. At sana po ay okay lang kayo. Nako, kumukulimlim. Eh na naman. O, alam na this. Ayan. O, sabi ni agad-agad. Si Geblas Makazoku. Ay, sabi. Titang ina na naman, no? Kaya nga. Oo nga, ayun. At syempre, mamaya, makakasama ko ang aking mga relatives, yan, the Morales family later. Ayan, i-advance ko na happy 70th birthday muna kay Tita Muning. Hey, Nene. Happy birthday, Tita. See you later. Ayan, kita-kita tayo dyan. At babati muna ako pala ng happy birthday belated kay Cherry Ann Singueyo. Ayan, sis, happy birthday yesterday. At kay Atenelia Basilio. Belated happy birthday po. At lahat nga pala na nagbe-birthday ngayon, August 15. Happy birthday po. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo.
1: Happy birthday! Ayan,
0: medyo anong formal-formalan ako. Ayun na nga. Ito na nga. Alam niyo mga ka-vibes, hindi natin kailangan maging strong 24/7. Ayan. Kasi ang pagiging strong doesn't mean hindi ka na pwedeng mapagod, umiyak, mga ilangan, at magpahinga. Strong ka pa rin naman kapag sinasabi mo sa isang tao, lalo na sa pinagkakatiwalaan mo, mahal mo, na alam mo, kailangan kasi kita eh. Pwede mo ba akong tulungan? Alam mo, napapagod ako. Hindi po nakakabawas ng pagkatao natin, yung pag-amin na may mga araw na hindi natin kayang dalin lahat. Kayo ba mga ka-vibes? Dumadaan din ba kayo sa ganyan? Yung parang feeling mo kaya mong pasanin ng buong mundo. Ayan. Pero talagang dadating ka dun sa point na parang, oh, parang teka lang, medyo mabigat-bigat na to. Ayan. And of course, you don't lose your power when you allow someone to love you. Minsan kasi kapag very independent ka na talagang tao at medyo matagal-tagal ka ng independent, ayan, parang nakakatakot ng maging vulnerable. Vulnerable! Yung parang marupok ba yun? Kasi natatakot tayo eh, na baka mamaya, pag minahal ka itong taong to, eh maging dependent ka na sa kanya. Na kapag baka inalagaan ka nito o hinayaan kang alagaan nito, eh mawalan ka na ng control. Na baka pag nagpakita ka ng medyo softness mo, eh baka masaktan ka lang later. Ayun yung mga takot masaktan eh, no? Shout out sa aking inay, Mia. Takot ba tayong masaktan? Ay, nako. Tandaan natin mga ka-vibes na ang love ay hindi dapat kumukuha ng power mo. Dapat nagbibigay ito ng space kung saan pwede kang maging ikaw. Ang healthy love doesn't say, you need me because you can't do it alone. It says, I know you can do it alone. I'm just here because you don't have to. Ano ba ibig sabihin mo? Kaya mo naman yan mag-isa. Pero nandito pa rin ako para sa'yo. Ayan, kahit na ayaw mo pa. Ang sarap marinig niyan, no? Sana all. Naririnig yan. Ayan. So, mga ka-vibes, being soft is not a weakness. Hindi po kahinaan yung minsan magpakita ka naman nung soft side mo. Alam nyo yung napakaganda pa rin naman yung pagiging soft. Di ba? Ang cute-cute. Parang squishy, soft. Ano sinasabi ko? Soft ka kapag marunong kang umunawa. Soft ka kapag marunong kang magpatawad. Soft ka kapag marunong kang magmahal kahit napakarami mo ng pinagdaanan. Diba? Hindi naman pagiging weak ang pagiging soft. Ang pagiging soft doesn't mean you tolerate everything. Hindi pwedeng kung soft ka eh, parang lahat na lang papayagan mo. You can have a soft heart but strong boundaries. Pwede ka namang maging mabait, pero marunong kang magsabi ng no, stop. O, diba? Pwede ka ding magmahal, pero if need mo nang umalis at hindi magstay, kaya mo rin yan gawin. Pwede ka ding maging mapangunawa, mapag-intindi, pero hindi mo kailangang magtiis sa disrespect. Soft heart, soft mind, but clear boundaries. Tandaan natin yung mga kapatid. Hindi naman masamang maging soft paminsan-minsan, di ba? Oh, yan. Sige. Okay. Ayan mga ka-vibes. Ano ang ating susunod na point? Hindi lahat po ng pagtanggap o acceptance eh pagiging dependent. Minsan kasi natatakot tayo lalo na kapag napakatagal na nating mga independent na tao, 'di ba? Na umaasa sa iba. At may mga panahon din na nag-o-offer ng help sa atin yung mga tao na nagmamalasakit. Yan, eh nagagawa natin na parang nagdadalawang isip tayo na natanggapin. Kung minsan tamang duda pa nga tayo, 'di ba? Parang ano kaya kapalit nito? Ganon, di ba? At we worry na baka maging palaasan na tayo later kasi lagi silang nandyan. Malaki po ang kaibahan ng dependence sa interdependence. Hindi po masama ang magkaroon ng taong masasandalan. Lalo na po sa panahon na talagang medyo mabigat-bigat na yung mga pinagdadaanan natin. Ang mahalaga po eh, hindi natin binibigay sa ibang tao ang responsibilidad na buuin tayo. Kasi minsan, akala nila kapag may masasandalan ka, parang feeling mo na laging may sasalo na lang lagi sa'yo. Hindi po ganun. Dapat alam mo pa rin na ikaw pa rin at the end of the day ang bubuo sa pagkatao mo. Hindi mo ito iaasa sa iba. Pero meron ka o hinahayaan mo pa rin na may mga tao na magbibigay sa'yo ng help o kaya naman eh, nandyan para sa'yo para maging sandalan mo. Para bang safe space mo siya. Ganun. O, diba? Kasi po mga ka-vibes, minsan nagkakamali tayo na dinidepende natin yung happiness natin. Dinidepende natin lahat sa ibang tao. Na feeling natin na ito yung bubuo sa atin. Unang-una sa lahat, itong nag-iisa tayo, whole na to. Diba? One is a whole. Whole number. Diba? Hindi, ngunit isa ka, ay kulang ka na. Alalahanin po natin, yung isa ay buo na to. Being single is like a whole. Diba? Buong-buo ka na eh. So, bakit ka hahanap o aasa sa ibang tao para maging kumpleto ka? Yung mga taong dumadating po sa buhay natin, eh hindi ito yung para kumumpleto sa atin. Kasi naalala ko doon may napanood, "You complete me." May commercial na ganun eh. Ano kasi, hindi ko na maalala. Pero matagal na po yan na commercial. Feeling ko mga 90s yan. "You complete me." Pero hindi po yun. Hindi po ganun ang... Parang pinakikita lang natin na may kulang nga sa atin kasi naghahanap tayo ng kukumpleto pa sa atin. Ka-vibes, buo ka na. Pero iba pa rin yung meron kang makakasama na ma-enjoy mo sa buhay na buo ka. Diba? Iba rin yun. Ayan. So, bago tayo magtapos sa ating topic, basahin natin yung message ni Catherine Santos dito po sa ating Facebook Live. Maaraw na tanghali sa'yo, DJ Amir. Tayong mga kababaihan ay mga strong. Ayan. Lalo na pagdating sa pamilya, kahit mahirap, kinakaya natin. Umulan, umaraw, o kahit may bagyo man, ay kinakaya natin at nakakaya natin lahat. Ganyan tayong mga titang ina. O, pak! Pakiplay naman ang Bakit Ba Ganyan by Dina Bonnevie. Thank you, ingat, and God bless. Gusto mo ba kanta na lang kita, Catherine? Bakit pa ganyan? Ang ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Last mo na yan, DJ. O sige, mamay, hanapin natin yan sa playlist natin. Magpa-play naman tayo ng OPM later. Ayun. Ayun mga ka-vibes, o diba? Tama naman. Minsan kasi, lalo na ngayon, mga ka-vibes sa mga kababaihan, no? Sobrang independent na talaga. Like yung topic ko last time, no? Naalala nyo po yun. Na dun sa ano? Dun sa titan... Sa wanna know why, eh. Nakakalimutan. Dun sa topic natin last time sa wanna know why na, di ba? Kung kompleto na si Juana, ano pa ba yung... may i-offer ni Juan, diba? Ni Boy, diba? Eh, totoo naman yan. Pero mga ka-vibes, tandaan natin na iba pa rin. Iba pa rin po yung, hindi naman porket merong someone na meron tayong other half. Other half. Aasa na rin tayo doon. Siyempre, minsan, kahit na strong independent woman tayo, di ba, Catherine Santos, di ba? Iba pa rin yung there's someone na nakikinig sa'yo. Hindi kailangang magbigay ng solusyon sa mga problema mo. Hindi kailangan na pag-isipin mo kung ano ang dapat gawin. Kasi alam naman natin mga babae anong dapat nating gawin. Diba? Pero yung meron ka lang mapaghihingahan, ibang level yon na there's someone to na magkikinig sa'yo. Mga ka-vibes, siguro ito yung magandang itanong natin sa sarili natin today. Bakit ba nahihirapan akong tumanggap ng pagmamahal? Dahil ba nasanay ako na ako lang ang nagbibigay? Dahil ba natatakot akong maging vulnerable? Dahil ba may mga pagkakataong dati nagtiwala ako tapos nasaktan ako? Mga ka-vibes, sa baka panahon na para matutunan nating hindi lahat ng pagmamahal ay kailangan tayong tamang duda, diba? Oo, kasi marami na tayong beses na hurt. Daming beses na tayong nabigo, sinira ang tiwala natin. Ayan, kaya parang hirap na tayong ibalik yon. Meron na tayo palaging trust issue. Pero hindi lahat ng pag-aalaga natin o pag-aalaga sa atin ay may kapalit. Ayan, at hindi lahat po ng paglapit ay may pagtatangkang kontrolin ka. At hindi po lahat ng love ay kailangang paghirapan para maging deserving tayo. You can be independent and still be loved. You can be strong and still be cared for. And you can be soft and still have power. Minsan ang pinakamalaking sign ng healing, mga ka-vibes, ay hindi yung kaya mo nang gawin ang lahat mag-isa, kundi yung kaya mo nang sabihin, I don't have to prove my strength by refusing to be loved. Ayan. At syempre, batiin natin si Tata Mag at Lariosa. Oo, alam ko naman na si Tata nakikinig. Ayan. At ang kanyang minamahal na jowa, na asawa. Ayan. Batiin natin, ano? Kasi hindi ko nabati last time. Ayan. Kaya Tata, eto, nababatiin natin, no? Ayan, nanapin natin yung pangalan. Si Nelly. Ayan. Ay, Tata, hindi ko mahanap si Nelly. Basta po, binabati ko si Tata Magat Lariosa at si Miss Nelly. And of course, binabati ko rin syempre ang aking boss, Josephine Pitanglaw. And si kanyang better half also, si Ka Roger. And the Tanglaw family, si MJ at si JR. And of course, binabati ko rin si Ma'am Elsie, si my friend Dawn, si Febby, si Nia, syempre si Sir Richmond, ayan, no? Si Manager Mikuso. Of course, ang aming mga kasamahan dyan sa admin, Ma'am Shello and Ma'am Heidi. At sa aming mga piloto na nagwagwapuhan. Wow, gusto mo yun. Siyempre, si Kuya Bong, si Kuya Sunny at si Tropang Rosby. Ay, si Kuya Joe pa pala, nakikinig lagi si Kuya Joe. Si Joe Sanchez. Siyempre, si Maring Sha. Ayan, sino pa ba yung mga binabati ko? Ma'am Sel. Ayan. Wow, may dumating na parang ang tagal ko tong di nakita. Shout out kay Adrian. Nagkita din kami. Ayan, hindi po kami nagkikita lagi nitong aming kasamang tech dito, si Adrian. Shout out sa iyo. Ang dami ko sinabi. 1:43. Ayan, hello ulit sa iyo. Wow, nanonood po sa Qatar si Asher, ang aking pamangkin. And hello din kay Blue dyan sa Saragossa, Nueva Ecija. Ibatiin ko na rin syempre si Empoy, si Ayon, at si Faden. Oh, dyan sa San Jose, Nueva Ecija. Sana hindi na umuulan masyado dyan. Ayan. Ayan, 1:44. Ayan, hanapin ko lang yung song request ni Catherine. Oo, ang awiting Bakit Ba Ganyan ni Dina Bonnevie. So, eto na, Catherine, para sa'yo. At syempre, babalik ako maya-maya lamang. I'll be back. Kaya dyan lamang kayo, mga ka-vibes. Enjoy the music. At syempre, dahil Sabado ngayon, enjoy natin ang weekends. Oo. At sana naman maayos-ayos na po ang panahon next week. 1:44, narito na ang song request ni Catherine Santos. Bakit Ba Ganyan? By Dina Bonnevie. Isang OPM. Ang alam ko, kanta ni ano to, kinomposto ni Vic Soto para sa kanya. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.
1: Now playing original Filipino music on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Kavibes, advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment. This is your safe space, mga nakshis and kumare.
4: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Ito pa rin ang inyong nag-iisang kitang ina ng bayan, DJ Amir. Dito sa inyong programang nakikinig, nagpapayo, walang judgment, at ang inyong safe space, Tita Nanay Time. And, at syempre, mag-update lang ako sa ating weather today bago po tayo dumako sa ating Tita Quotable Quote. Ayan. Oo. Ayan, meron tayong thunderstorm advisory. Asahan ng katamtaman hanggang malakas na ulan na may kasamang pagkidlat at malakas na hangin sa susunod na 2 oras. Dito po sa Pampanga yan. Mabalacat, Angeles, Porac, Magalang, Zambales, Botolan, San Marcelino, Cabagan, San Felipe, San Narciso, Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, San Nueva Ecija po, Cabanatuan, Aliaga, Zaragoza, Licab, Quezon, San Antonio, Jaen, Santa Rosa, Palayan, at General Mamerto Natividad. Yan po ay mula sa POST Pag-asa. At syempre, Southwest Monsoon, ang habagat pa rin ay nakakaapekto sa Luzon and Western section of Visayas. Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Oriental Mindoro, and Oriental Occidental Mindoro. Ay magdudulot po ang habagat ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Visayas and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatid pa rin yan ng habagat. At sa Mindanao po, ay hatid lang ng localized thunderstorms. And partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Kaya ingat po tayo, ayan, sa next 2 hours, alam nyo na, ulan na naman mamaya. Kaya yung mga sinampay ninyo, kung tuyo na, ay isilong nyo na. Okay? O mamaya, abutan pa yan ng ulan o mababasa ulit. Sayang naman ang effort ng paglalaban natin. Medyo umaraw-araw na nga ngayon. Kaya naman, dadako na tayo sa ating Tita Nanay Quote. Ang ating Tita Quotable Quote. Ayan. Mga ka-vibes, hindi nababawasan ng tapang mo kapag nagpapahinga ka at hindi nawawala ang power mo kapag nagmamahal ka. At hindi ka mahina dahil soft ang puso mo. Ang tunay na strong woman, alam kung kailan lalaban, kailan bibitaw, at kailan hahayaan ang sarili niyang mahalin. O, diba? At mga titang ina, mga titong ama, mga ka-vibes, ayan, dyan natin tatapusin ang ating pag-uusap patungkol dyan. Hindi mo kailangang maging matigas para maging strong. Hindi mo kailangang laging ikaw ang nagbibigay. At hindi mo kailangang patunayan sa mundo na kaya mo ang lahat mag-isa. Because being strong doesn't mean you never need alone. Never need anyone. Ayan. It means you know who you are even when you allow someone to stand beside you. At kung may mga taong sincere naman na gustong magmahal sa'yo, alagaan ka, samahan ka, at suportahan ka, don't push them away simply because you're afraid that needing love will make you weak. Baka hindi naman sila dumating para kunin at maging mag-drain ng power mo. Ayan, ng iyong pagiging strong. Baka naman dumating sila para ipaalala sa atin na kahit tayo ay sanay na maging sandalan, deserve mo din na may masasandalan ka, vibes. Siyempre, ito ang inyong titang ina nagpapaalala na magpakatatag tayo, pero huwag nating kalimutang maging malambing sa ating mga sarili. At kung may dumating na pagmamahal na safe, sincere, at genuine, mga ka-vibes, huwag mong tatakasan. Baka deserve mo rin namang mahalin nang hindi kailangan ng nagmamatapang. O, diba? And mga ka-vibes, enjoy the rest of the weekend. Ingat po tayo. Makakasama niyo po ako ulit bukas sa Juana Know Why. Ang programang will always answer your whys from 3 to 6 p.m. syempre, Tita Nanay Time every Saturday from 12 noon to 3, to 3 p.m. Tama. At syempre, lagi kong sasabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa ka, vibes. At hanggang sa susunod na Saturday, dito lang sa GV99.1, sa nag-iisang Good Vibes Station, kung saan ang bawat kwento ay mahalaga at bawat puso ay may lugar. Happy weekends, mga ka-vibes! Keep loving, keep breathing, keep going! Bye!

Para nga po yan sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Yes, Kavibes, today is August 15, 2026. Yes, sumahod na ba? Paldo na ba? Right, sumahod na ba, ating? August 15, o sadyang ubos na sa bayarin. Agoy ko po. Magandang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider, pedicab driver. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kanina pa mga nakatutok, thank you so much for tuning into GB99.1. Ano man ang ginagawa ninyo ngayon? Sa ating mga tito-tita, atit lolo, lola at lola. Magandang hapon po sa inyong lahat. Live here in Balibago. Balibago, Angeles City, Pampanga. Yes, sabahan nyo nga po si DJ Gandara sa programang Dare to Queer from 3 p.m. to 6 p.m. Medyo na late lang po ako ng airing. Kasi medyo pagganangin yung Diyosa. But yes, dahil mahal na mahal ko yung mga ka-vibes, ito po si DJ Gandara. Pinaparamdam sa inyo yan. Kahit anong ginagawa natin sa buhay-buhay araw-araw, alright? We're still making time to make you feel the good vibes anytime, anywhere. Na-segue mo yun. Yes, mga ka-vibes, ito mga nagdaang araw, no? Hindi natin paalam-alam kung pa anong mangyayari sa panahon at the same time. Dahil bagamat subalit datapwat, biglang sisikat si Haring Araw pag umaga, pagdating ng hapon. Ayan, tag-ulan na naman. Umaambon. But anyhow, let's consider that as a blessing. But take care, mga ka-vibes. Ilang lugar pa rin dito sa Pampanga ang lubog sa baha, right? Gayun din sa ibang mga probinsya dito sa parteng North Luzon. At dito rin po sa may bandang South Luzon, right? Lalo na dyan sa may Subic. Ay nako, grabe yung lalim ng baha. Kaya mga ka-vibes, mag-ingat po tayo. Kung humupa na yung baha na way, simulan na nating ayan, maglinis tayo. Diba? Yung tipong, ewan ko ba? Ito na naman, nahalukay na naman yung ano na yan, flood control na yan, correct? Nasaan na naman, mahinto na, diba? But yes, mga ka-vibes, as what you know, August 15, mid of August na mga ka-vibes. At yes, mga ka-vibes, habang papalapit nga tayo sa pagtatapos ng regular na buwan ngayong taon, unti-unti nating sinasalubong ang Burr Months, right? At dahil dyan, mga ka-vibes, hindi natin alam kung anong mga mangyayari sa mga susunod na araw at buwan. At the same time, kung ano yung mga gusto natin marating, right? But then, mga ka-vibes, here is our quote of the day that we will be talking about in the next few hours of our lives. Lives! Ayan. Our quote of the day, mga ka-vibes, the beautiful of unknown. Mga ka-vibes, marami sa atin na nagsisimula ng magmuni-muni, right? Lalo na nasa mid of month na tayo ng August at papalapit na tayo sa buwan ng bear months, right? At napapaisip kung gaano na ba kalayo yung mga pangarap na itinakda natin dati, right? Nakapagsimula ka na ba, mga ka-vibes? That's the question. DJ Gandara, parang hindi pa. Panaybayad po sa sa bill. Ayun lang. Diba? Parang ganyan yung kawan na makukuha ko sa inyo, no?
With that, mga ka-vibes, meron na bang mga pangarap na natupad? May mga plano na bang na udlot, right? O baka naman may mga bagong direksyong hindi natin inaasahang tinahak, right? Yung mga biglaan that somehow you call the beautiful of unknown, right? Na hindi mo inaasahang maganda pala yung naidulot sa'yo. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, no? Minsan kasi ang pinakamagandang kabanata ng ating buhay ay hindi nangyayari yan sa planadong landas natin, mga ka-vibes, kundi yung sa mga pagkakataong hindi natin alam kung saan tayo dadalhin, right? Kaya, mga ka-vibes, kaya ngayong papalapit na nga po yung yugto ng taon na sasabihin natin, is the beauty of unknown something to fear or something to embrace?

Ayun. Parang nawala yung microphone ko din kung bigla. Ayun, mga ka-vibes. Hindi ba't marami sa atin yung natatakot na hindi natin alam? Takot sa pagbabago, takot magsimula ulit, at takot maging totoo sa sarili. Dahil mga ka-vibes, iniisip natin kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Right? Pero alam nyo mga ka-vibes, ang unknown po ay kinakatakutan natin yan. Right? At siya rin yung magdadala sa atin ng tunay na yung minsan yung taong tatanggap sa atin darating na sa atin, sa part na yun na hindi natin alam na darating yung taong to na may malaki palang impact sa atin, or at the same time opportunity na dumating sa atin na we don't know na ay ito pala yun. Mapapa-thank God ka na lang, right? Kaya mga ka-vibes, sa ating programang Dare to Queer, naniniwala tayo na hindi kailangang alam mo na ang buong daan mo, right? Para makapagsimula ka. Ang mahalaga mga ka-vibes ay may tapang kang gawin ang unang hakbang bilang ikaw, right? Kaya mga ka-vibes, habang tayo ay papasok sa bare months, huwag nating katakutan ng kung ano man ang dumating sa atin, right? Baka kasi yun yung pinakamagandang version sa sarili natin or opportunity na dumating sa atin mismo, right? It somehow, we called it again, the beautiful of unknown. That somehow, we need to instead embrace it, right? Ako din naman mga ka-vibes, nakakatakot kasi pag di ko alam yung mga next step ko, right? But then, I always take rest, right? I-play nga natin yan mamaya. You risk it all for you. Ganyan. Sorry, di ako singer. Ayan mga ka-vibes, 3:57. Oras natin sa buong Pilipinas. We will be giving you more good vibes, mga ka-vibes, for today's edition ng programa nyo, ang Dare to Queer. Magbabalik po si DJ Gandara maya-maya lamang, but if you wanna share your insights on our quote of the day, the beautiful of unknown, what's in it for you, mga ka-vibes? Why do you believe that there's a beautiful of unknown? Right? You can share insights on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Here's Left and Right by Charlie Puth. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer. Only here on your number one and favorite Good Vibes station, GV99.1. Your Good Vibes. Charlie, take it away.

Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. That song is Dark Horse by Katy Perry. Only here on your number one and good vibes station at GV99.1. Yes, your good vibes. Kavibes, oras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 4:47 in the afternoon. At kayo pa rin nga po yung nakatutok sa programa nyo ang Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Together with yours truly, it's DJ Gandara. Na talaga namang always sumarang ka ng mga riba ang galangalas ngayong Sabado ng hapon. Yes, feel the vibe, good vibes. Saan man kayong sulok ng Pilipinas, mga ka-vibes ng mundo. Thank you so much for tuning in. Yes, mga ka-vibes, the beautiful of unknown, right? Yung tipong china-challenge ka na hindi mo alam kung anong mangyayari bukas at sa mga susunod pang araw, right? We are now down to our second hour of our program, mga ka-vibes. So, kaya ito po ang ating Dare Challenge segment. Ka-vibes, madalas ang salitang unknown, right? At natatakot po tayo with the word unknown, right? Kasi hindi natin alam kung anong kahihinatnan yan, right? Yung tipong takbo ka lang ng takbo. Dark horse, kumbaga, right? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. For us, medyo madilim pa, right? Hindi pa maliwanag, pero patuloy tayong tumatakbo, right? At the same time, meron tayong mga tanong sa ating sarili.

Bawat bagong simula po, bagong pagkakaibigan or probably opportunity as well. At maging pagtanggap mismo sa ating sarili. Nagsisimula po yan bilang isang bagay na unknown, right? Kaya ito po ang ating Dare Challenge ngayong araw na ito, mga ka-vibes. Subukan natin ng isang bagay na matagal nating kinakatakutan, right? Maaring magsalita sa harap ng marami, right? Magsuot ng gusto nating isuot ng may confidence, right? May kumpiyansa. O baka naman, mga ka-vibes, kailangan lang natin magsimula ng ating bagong pangarap. O simpleng maging totoo sa sarili nang walang takot na sasabihin ang ibang tao. No matter what they say, diba? Ika nga.

Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. Ayon. Yes, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, Lungsod ng Angeles, lalawiga ng Pampanga, Central Luzon. Live kasi tayo ka vibes. So, kala nyo i-airin na ako kanina, no? At yes, mga ka-vibes, oras na rin sa Pilipinas, it's exactly 5:34 in the afternoon. We are down to our last hour of our segment of our program, Dare to Queer. Playing in the background, Cornelia Street by Taylor Swift. Only here on your number one and favorite good vibe station, GV99.1. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, Lungsod ng Angeles, dalawiga ng Pampanga, Central Luzon. I'm sorry, Central Luzon. Central Luzon. Ganun ba yung hukuan ng ano? Nag-off-air bigla. But yes, mga ka-vibes, kasama nyo nga po sa inyo mga talapitan sa radyo ang nyanagisang Joss Fantasia. It's DJ Gandara. Na always sa Marangkado Mariba, ang alangala, ang gandang hindi makita-kita, kung saan banda. It's DJ Gandara. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Yes, ako nga po iyon. Yes, ka-vibes, today is August 15, 2026, araw ng Sabado. Yes, ikatlong araw ng Sabado sa buwan ng Agosto, mga ka-vibes. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Bagamat subalit datapwat mukhang maganda-ganda ang ating panahon sa labas, pero kanina umambon, umulan. Sir Aki, okay ba yung ano weather natin sa labas? Okay naman daw. Yeah. Tinanong ko siya kanina, okay ba yung weather natin for today? Baka naman kasi paglabas ko mamaya. Tuwing lumalabas talaga ako ng station, bigla na lang umuulan. Oo, bikini man. Diba? Ewan ko ba, ayaw niya akong palabasin. But anyhow, ayan, magandang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, ka-vibes, oras na rin sa buong Pilipinas. It's exactly 5:36 in the afternoon. At ang oras na yan, inatid sa atin ng Delicious Dough. Ka-vibes, order na from any of their branch. Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delicious Dough on Facebook for updates. At yes, mga ka-vibes, we are now so live on our Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang www.facebook.com/GV991 or search on your Facebook search bar, GV99.1. Ayan. Let me just share our podcast live for today nang talaga naman nating mabasa ang ating mga ka-vibes right there na gustong bumate online. Ayan. Hanapin lang natin ang ating Facebook page, biglang nawala. Ayan. I-share ni DJ Gandara ang ating podcast live for today's edition. Ayan, live na tayo. Kitang-kita ko na. Ayan, sige. Hanapin natin. Ayan. Sinishare na po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today para marami tayong makasama on our live podcast, live na live on air. Ayun. Bihira nyo lang po makita si DJ Gandara, so samantalahin nyo na po iyan. Yes, mayroon mga ka-vibes ang ating core of the day, right? Na kanina pa natin pinag-uusapan. The beauty of unknown, right? Marami tayong tipong hindi natin alam ang susunod na mangyayari sa atin. But then, yes, right? That's the thing that we are going to conclude later with our conclusion.

0: Okay, ayan. Umiinit ata yung ating cellphone ko ngayon dahil maraming tumatawag. Sige, titingnan natin. Namiss nyo ba yung boses ko? Ah, sige, let me just volume up. Hello? Ayan, nawala siya. Bigla niya dinadrop. Okay. Now, so, let me just check right here. Okay, okay naman siya. So, let me answer it. Hello? Hello, you there?
1: Hello, DJ Gandara.
0: I can hear you. Parang familiar ang boss says. Is this Joyce? Medyo kulob yung boses mo, Joyce. Ano na?
1: Paos
0: ka ba? Pasensya naman. Bigyan mo ako ng context, okay?
1: Nilalagnat.
0: Ah, nilalagnat ka. Kumusta? Bakit nagpaulan ka ata eh?
1: Hindi, nandito ako sana sa taas.
0: Saan taas?
1: Second floor.
0: Nasa second floor ka nang?
1: Oh, dinig mo na ako, DJ.
0: Ah, ayan. Second floor ka ng GB or second floor
1: hindi,
0: ng ano?
1: Sa bahay.
0: Sa bahay, okay. Kala ko kasi baka pumunta ka na dito eh. Okay. Okay, yan. Dahil dyan, Joyce, I appreciate your... Yeah, go ahead. I appreciate your precious time na tumawag ka despite of you not feeling well. Yeah. Kumusta ka? Ayan. I believe meron kang take sa ating code of the day, correct?
1: Okay lang. Ikaw, kumusta ka?
0: I'm very, very good. Yeah, medyo busy lang tayo. Ayan, Joyce, meron tayong pinag-uusapan niya yung araw, which is the beauty of unknown. Yung kagandahan ng hindi mo alam, right? Ano ba yung take mo dyan? Meron ka mga experience that you'd like to share to our ka-vibes?
1: Well, huwag ka magpakahambol.
0: Huwag magpakahambol because?
1: Kasi kung ano yung kinakatayuan mo, hanggang dyan muna. Sa baba muna, huwag muna.
0: Kumbaga, huwag muna lalaki yung ulo, right? Iba.
1: Huwag yes. Maging gold, ganyan, ganyan. Basta simply muna.
0: Mm-mm.
1: Yun muna.
0: Yeah, so take that one at a time, right? And you will get there, kumbaga, correct?
1: Kung ano yung binigay sa'yo ni God, yun muna.
0: Correct.
1: Diba? Huwag maghangad.
0: Right. So, but if you'd like to go beyond that, why not, right, Joyce?
1: Siyempre naman.
0: Okay, love that. Okay, yeah, yeah.
1: Magpa-thank you ka.
0: Thank
1: you, God.
0: Thank you, God. I love your take on that.
1: Share your blessing kung ano yung natatanggap mo.
0: Baka marami ka dyan, Joyce. Pahingi naman kami, Joyce.
1: Kasi, di ba? Hindi natin madadala yan sa hukay, DJ Gandara.
0: Diba? So, better pera, to share, correct?
1: Yung pera, saglit mo na mamahanap. Pero yung blessing at saka yung share yung pinapakita mo, mas malaking bagay yun kapag nagpa-thank you sila sa'yo.
0: Oo. Bakit di kaya nila ibalik yung kinurakot nila, di ba? Nagkukuha na naman yung gigil ko. Diba? Okay, love that. Tama mo, gusto kong batiin. Song request, go ahead.
1: Ayun nga, syempre. Gusto kong magpa-thank you doon sa kuya. Pinsan ko nasa abroad.
0: Mm-hmm.
1: Na Korea yata yun, nasa Kuwait. Ayun, syempre, nag-blessing siya at nag-share siya sa mga kabaryo niya sa San Simon. Na
0: really? So generous.
1: Bigas, bigandara, tsaka groceries. Lagi naman yung ginagawa yun every couple.
0: Saan banda yan? Sa San Simon? Sorry?
1: San Simon.
0: Yeah.
1: San Simon
0: baha, if I'm not mistaken, baha din sa San Simon, correct?
1: Sobra, DJ. Sobra. Kaya nga sabi ko dun sa pinsan ko, proud ako sa'yo, kuya.
0: That's so generous.
1: Kasi every na ginagawa niya yan, pati yung pinsan kong conscious, DJ, yun din yung ginagawa nila. So, proud ako. Kahit na
0: nakaka-proud, yes, yes, yes. And God bless
1: sure,
0: you both.
1: Pagpara ko king good cherries.
0: Yes. Alright, thank you so much, Joyce. Ang request do you have?
1: Ito nga siya, pero hindi na ako magtatagal. Yun na nga, di ba? 18 to 21, yun na rin. Hindi na ako mag-update. Request na lang na song. Okay lang, DJ Gandara.
0: Go ahead. What's your song request?
1: Statu.
0: Sorry, what's that?
1: Statu.
0: Yeah, wow. O sige, if you ilalagay natin sa ating playlist, mukhang motivated si, ano, si...
1: Uy.
0: Clear mo sa akin, sino yung gusto yung kumanta? Marami dito ako nakalagay. Uy.
1: Eddie?
0: Oh, si Eddie. Oh, yeah. Naka-ready na si Eddie for you. All right,
1: thank
0: now.
1: Thank you so much, DJ Gandara. Yeah.
0: Sure.
1: 99.1, your good vibes.
0: Love that. Thank you so much, Joyce.
1: Thank you so
0: much. There you have it. That was Joyce. Ayan, ang aking avid listener sa aking program. Thank you so much, Joyce, for always tuning in with DJ Gandara. Diba? Ganon yon. Ganon. Kabibs, orasan sa mga Pilipinas, it's exactly 5:44 in the afternoon. At maraming salamat po sa mga kabibs natin na kayo na pa nakatutok. Let me just greet our kabibs right there on our podcast live. Sabi ni Catherine Santos, magandang hapon sa'yo, sexy DJ Gandara. Ang ganda ng yellow dress mo, bagay sa'yo. Pakiplay naman po ng Through the Years. And sabi niya pa dito, si Mar by Kenny Rogers. Thank you, ingat and God bless. Thank you so much. I love the yellow as well. For today's edition, pinagang pinaghandaan ko yan to whenever I

I'm going on a podcast live for you, everyone, right, mga ka-vibes? Sabi naman ni Joseph, ayan, pa-shoutout DJ Gandara. Shoutout, Joseph. Hello, good afternoon. And I just want to say hi and hello to Mama Nermin the couple, to Ate Celeste, to Chloe, to my adding as well, to Papa Joven couple, and to couple family Jaan sa Bicol. And to Lola Ophelia, ayan, magpagaling ka, Lola. I love you, I love you, I love you so much. Jaan sa Bataan. And to Vivian Nohadera, to Tita Mayalet. They are always tuning in to my program. Thank you so much. At yes, as we are down now to our last segment, mga ka-vibes, or last hour of our program for today, let's bring it on with our Slay segment edition. Mga ka-vibes, eto na nga po, fresh na fresh ang chika sa mundo ng pageantry. Ka-vibes, emotional na at star-studded ang naging final walk nga po ni Miss Emma Mary Tiglao bilang Miss Grand International 2025 at Miss Grand Philippines 2025 nitong August 7 lamang po 2026 sa inaugural coronation night ng bagong Philippine pageant organization na ginanap nga po yan sa Newport Performing Arts Theater. Ka-vibes, at hindi nga po basta lang farewell moment ang nangyari, right? Si Emma ngayon ay bahagi na po mismo ng chapter ng isang Philippine pageantry bilang national director ng isang organization dito sa Pilipinas. Na pinamumunuan nga po yan ng isang kilalang personalidad na si Mr. Jojo Burgayes, na sa ilalim po yan ng isang organization na kalulunsad lamang po ngayong taong ito, mga ka-vibes. At with that, mga ka-vibes, patuloy nga po si Emma Mary Tiglao sa kanyang journey at the same time, at ang kinurunahan niya po sa bagong launch na pageantry organization dito sa Pilipinas ay si Angelica Lopez, na mula sa Palawan na kinurunahang kauna-unahang Reina Pilipinas Grand International 2026 at siyang kakatawan sa Pilipinas sa Miss Grand International. Pero mga ka-vibes, tuluyan niya pong ipinasang spotlight at nag-iwan niya po si Emma ng isang magandang mensahe. And I quote on that, trust the timing or trust the waiting, trust the journey and trust Him. Because when God fulfills a promise, He makes it grand. May we never be afraid to dream again. Ika nga niya. At ka-vibes, at bilang isang proud Kapampangan niya po si Emma, mula po yan sa Mabalakat dito sa Pampanga. Dala nga po ni Emma ang pride ng isang anak ng Pampanga mula sa local stage hanggang sa international crown. Kaya mga ka-vibes, what do you think? Slay bang farewell ni Irma or nay so somehow? You can share your insights on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. That's our Slay or Nay segment, ka-vibes. Let me just greet our ka-vibes right here in our podcast live. Ayan, sabi ni ka-vibes Joyce, ayan, why so beautiful naman, Gandara? Yes, Gandara in yellow. Sabi naman ni Roslyn, pa-shoutout TJ Gandara, watching from Parac. Hello, Roslyn. Thank you so much. At sabi naman ni Joyce, ayan, pahabol niya, pa-shoutout naman po, DJ Ganda. Si Sessa Punzalan, si yan, Shin, and then si David Malonzo. Ayan, Rana, set na, ayan, nag-aaya siya. Ano daw kayo? Something party daw kayo. Ayan, hindi ko siya pwedeng banggitin sa lives. Sorry naman. Ayan, thank you so much, Joyce. At yes, let me just share now our conclusion with our quote of the day, Maca Vibes, the beauty of a no.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass.

Pinako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: GV99.1.
1: What's up, Quad? Kickstart

pero ika'y tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ika'y tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ika'y sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Pex man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true, pinakurente mo ang puso ko na parang si Pikachu. Whoa!

0: Manalangin tamo. O Diyos ning biya, kaniting banala aldo, gawa mo kaming kakaluguran ampon kasulo mo king lamesa. Banten mehing banala kapulungan mo, amidadalit ngening panawon, king nwa nakapanayan ning pangasubling mebya, king kapupusan ning panawon. At ipagkalam mo, ing pihong pamakisulo, king masayang bangketi ning kayarian mo. Iti adwan mi kaya ko Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiya at nagari kambe mo, at ning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang ibot, king libro ni Propeta Isaias. Nga na ng Ginoo karing taong pinili na. E nalumwat iligtas da kayo, inyadaptan yu itang mayap at matulid. At sasabyan na ng Ginoo karetang taong dayuan ang meging dake ning balen a pinili na, ang malugod at susuyu kayo, ang pong mangiling king Aldo ning Sabat. Ampo tapat tutupad king Keyang kasunduan. Idalara kayo king Shun, king banal kong bundok. Dinanda kayong tula, king kanakong bale, pipanalanginan, at tanggapan kula ring aing sakripisyong darawin nyo king kanakong altar. Mayawis siyang bale, pipanalanginan, ing templo ko, para ka ring sablang tao. Ing amano ning Ginoo.

Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Maslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto si kluban, abaluna, inkekang kaburian. Ating pagkalubmong kaligtasan. Amen.

Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya. Uli nga lang pa mga biran, inkekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan.

Pamamasang iba't kingsulat ng San Pablo, Karingtawo, Roma. Ikayong pagano, o iniing asabi ko kaya kayo. Mi padala ko karing pagano, anting karelang apostol. At ipagmaragol ko, ing kasaywan ko kaya kayo. Mekad king kapamilatan na niti, ding kanakong sariling lahi. Apangalawanda kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo. At king paralan na yan, malyari ko lang ilagtas, ding aliwa karela. Nung kanitang ding kalahi ko, misa kwila, ingyato naman, milapit yo kin Diyos. Pota kayang matanggap lang pasibayo kayo, nanu ing maging bunga na niti. Alangaliwa, nune ing pangasubli rabie, ring tawong metena. Uling nga biyasang manaliwa isip in Diyos, tungkol ka rin kayang pipilinan at panuanan. Tungkol naman kay kayong pagano, kanitang minuna, e kayo mamintukin Diyos. Dapat ngeni, tinggap yu ing lunos na nin Diyos. Ulining era pamaminto ring Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, ake kayong tinggap. Ding Hudyo ngeni, e lamamintukin Diyos. Ban ilan naman, malyari lang kamtan ing lunos na. Uling pepaburen na lang may nga bihag ni Diyos, ding sablang tawo, king karelang kapanyalan sangan, ban malyari ng ipakit karela, ing kayang lunos. Ing amano ning Ginoo.

0: Inginong manatili ake kayo
1: at kekan timurin.
0: Pamamasa aking mayo pabalita agpangkang San Mateo.
1: Ligaya keka o Ginoo.

Likwa ng Jesus ing Genesaret at mintaya king sasapupan daring syudad ning Tiro at Sidon. Ing meto nga kananeyang manok nangan king Lugalaita, linapit siya kaya at nga nang dinalong. Makamalagino, anak ng David, malunos ka po kanako. Alipana nining demonyo ing anak kong babae. Masakit iyang tutung daralanan. Dapot enebitas ang pekibata ni Jesus. Linapit la rin kayang alagad at pekisabi rakeya. Palakwan yun eh. Nakatamo patugutan tutukyan at tutuyang masigla. Kanita nga nang may kibat Jesus. Mituburan kong bukod mong karingtupan ng melili ning Israel. Panandam na kaniti ning kananeya, linapit yat siniklod king arapan ng Jesus. So panyunako sa pugino, nga nang may kisabing mayap. Dapot may kibat ya Jesus. E mayap, ingkwanan ning pamanganding anak at yugse karing aso. Tutupoy tagino, nga nang may kibat ning babaye. Dapot agiyang ding aso, makapangan no man king mugmug ang mga ugse, king lamesa da ring karelang amo. Kanita, nga nang may kibat Jesus, babaye, katibe mo kasalpantayanan, matupad ing kekang adwan. Kanita mo rin, kinayap ya ing anak ning kanineya. Himayap ng balita niyang kakatang kaligtasan.

0: Mayapabak po kay Kongan. Good morning po. Nakigreet po rin ka-shipping you, Maya Paabak. Maya Paabak po. At syuta na po king kaduang pulong Domingo ning karaniwan na panahon. Makalbog pa po kaya kayo? Ako. Magka-minom ko pong nanularetang kang leptospirosis. Deta pong panulo. Miminom ko po kareta nung lulusong kayo kang baha. Eh? O kaya magbotas ko po. Ako po magdalang botas yo. Interesante yung po yung ibanghelyong dimdam tamo ngayon Domingo. Meto nga imang makisabing mayap king ginung mapamakalulo. This story reflects the image of a loving mother. A loving mother and a merciful God. A loving mother and a merciful God. Tutu, makisabing mayap. Karen pong pengari keni, nakatapilan na ko pong beses makisabing mayap para king familiayo. Misan, na duwang beses, tatlong beses, may kadakal. Dakal pa makitagon, ban kanita, magparugurugo kayo, arapanan ning metong atawong masikanan kay kayo. Ban kanita, itang kakulangan yu, mikapnuan. Ban kanita, itang mabayat, midinan solusyon. Ban kanita, itang daralanan yu, mikakasagutan. Nakatapilang beses na ko pong may kisabing mayap para ka rin anak yun. Itang mamanutang ka, ban kanita mo, milabas kayo. Ne? De, nasan mi po yan? Ima ko, mamanutang yan naman kanita. Potang iagad din tanging sweldo ng tatang ko, makiliwas siya pa. Ban kanita, ating kaming bakal, king skwela, man kanita, at inyang panyaling ulam, king palengke, makiliwas. May kadating kayo naman pong kwentong makanyan, makisabing mayap. Eh, para ka rin sarili yun. Dun eh, para ka rin familia yun. Lalo na, ka rin kaluguran yung anak. Kapatad, apo, mekad, makisabing mayap. And this image of a loving mother may perhaps is reflected in each and every one of you. Lalo na kayo pong sisimbang alas 6, pengari ko ngan halos. Ima, tatang. This story is our very own story. Lalapit, magmakalunos. Agiyang nengkai mga pakarine. Nyapin paganakan na po ng ebanghelyo kaya katamong yendingal to. We should not stop king pamaglapit king apong Gino. E tamo tutok ng lalapit king Dios. Magkisabing mayap. Magparugurugo. Uling king katatawlian. Nung ikit na o akit na ning Diyos, ing malalamat matibet ang kasalpantayanan, we will be rewarded. Not for ourselves, but for our loved ones. Metong imang malugod at metong adios ang mapamakalulo. Dagdag pa po kanini, Jesus showed the universality of His incarnation, the universality of His presence. Niyang mikatawan niyang tao, hindi natangya. E mo para king mapilan, nun eh, para ka ring sabla. Hindi natangya, para ka ring sabla. Nga pineta mo, mitatakutan, lalapit king Diyos, uling di natangya mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo. Ating ko pong isip pa imahin nining istorya ngayon ni mekada, ikayo man po, denasan nyo, mag-commute kayo po, ne? Nino pong mag-commute ka, ne? O kaya, ati po mamasadang jeep ka, ne? O kaya retang Carmex, o kaya retang maka-aircon, pamasadang jeep, ating po mag-drive ka, ne? Ala pong mamasada kayo kayo? Gawin niya po. Gawin tayo po kayong makantining paralan. At suka kayo po kayong metong akanto. Okay? Suka po kayong metong akanto. Mamalagwa kayong miras kitang puntalan niyo. And paratang iya, ining jeep, inabat iya. Oneng, sapakya. Sapakya. Para, sakayo na ako po. May akadbinta ka pa kitang libuta dalan ban kanita mo abatan me itang jeep. Para po. Ne? Kaibat sabihan na kaya kaning driver, sapak de, kaya na kami pagyu. Kaya na kami pagyu, sapak ne. Kaibat sabihan mo, agyang sumabit na ako mo po. Ban kanita mo, malagwa kong miras, kitang ka na akong pupuntalan. Agyang sumabit na kamo. Makanyan, ining babae. May kisabing mayap, agyang rugong misabit yamo. Man kanita, ipagkalub miras kaya, itang kayang kayadwanan. Makisabing mayap, magparagurugo, let us be lowly before God and faithful, that deep faith na atin tamo, iyang papakit tamo King Diyos. Man kanita, malagwa ng ipagkalup, detang kayaduanan tamo, man milabas tamo, King Aldoldo tamong pamibyebye. Amen.
1: Thank you.

0: Abe tamong ini pasyaging kaya katamong kasalpantayanan, itamongan,
1: sasalpantaya ko King Diyos, ipanglubos mayupaya. Linalang king banwa po niyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong na ginutamo. Pengag di niupaya ni Banal Espiritu, nipayit kang nuwa na Maria Birhen. Lina sa lalap ng upayang Poncio Pilato, ipako king Cruz, mete at nikutkut. Tinipaya ka rin mete, king katungaldo, sinubliang mebie. Pepeita siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukong ka rin mabiyang pon me nga mate. Sasalpantaya ko, kimbanala Espiritu, kimbanala kapulungan Katolika, kimpamisamak ding banal, kimpangapatawad na rin kasalanan, kimpangasubirang merig mete, at kingde alananga. Amen.
0: Kapatan, kaniting makapamisan tang panalangin, e mo para ka rin kakatang sarili, nun e para king mabilog ayato, aduan tamo ngeni, e nga pakiramdaman ng Gino, e balang kaya duanan tamo, nga tang makibat, Gino, pakiramdaman mo kami.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Bani Santa Iglesia, maging malingap yo, King Bie, at pamangailangan ning yato, ngening kasalukuyan, at atok lasanan lo, king kayang inspirasyon, dingdalan pa yung turo, king kapanaligan Kristiyano. Manalangin ta, king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Ban mi kalugal, king makalaganap ay iglesia, para king kultural ng pibanjan ning balang bansa, at para king pamipasyag, king metong mot parehong kasalpantayanan, king mayayaliwang lengguahe, at porma ning pamipahayag, manalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Banding Hudyo, ing minunang balayan ay nawas ni Diyos, akit dang matupad ing karelang kapanayan, at misa na Eldo, atok lasande ay Kristo, anting karelang talapagligtas, manalangin ta king Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Banabok latalo, ring kaya katang puso't pibale-bale, karing masakit tanggapan, ding dayuan, takas, ding alang kapanintunan at kalulu, biktima ning kalibakan at pamipasakit, bangawan tamo, ing kaya katang agyo, baniyabe tala, king makatawo at makakristyanong kapamisanan. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Bani tangang at tsuketi, may kamasabal tamo naman karing alaketi. Uling miwalelo, King Santa Iglesia. Banding kaya katangbie, ipahayag de e Kristo, karelo. Ipanalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
0: O Diyos, sa ginumi, makatula sa nakikaing kayaduanana ning banalakapulungan mo. Ban kapamilatan ning pakalulu mo, ipagkalud mo kaya kami, inga miya panaligan kamtan, king sarili ming sikanan, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid. Baning dawon tang mamatanggap ya harapaning Dios si pangayupayang tutup.
1: Panggapan ya saning ginoy tindaon karinggamat mo. King ikapuriam po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan mo lareting ayin mi. King pangaganap ning maligayang pamilibayan lamakda ring banal mong misteryo. At king pamagdaon mi kareti mo ring pikalub mo. Ika sana mismo ing pangaintuliran ming tanggapan. Iti adwan mi. King kapamilata ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, nanatili ya ke kayo.
1: At ke ka antemorin.
0: Yat na ya ring puso yu.
1: Makayat na no, ing Ginoo.
0: Pasalamatan tayo, ing Ginoo wa Diyos amo.
1: Iting karapat dapat tampon matulid.
0: Tunepin, karapat dapat tampon matulid. Sukat tampon makakabos. Ing purya nampon pasalamatan da ka. Kapilan man nampon no karin man. Oy pa, Diyos sa malugod ang pon maganaka, king kapamilata ng Kristong ginumi, paulining pakaluluna, may tagkilya kapanandaman king tawong magkamali ang pon mi kakasala, ulinita, biryan ng magpakumbaba at mibayit king nuan a birhen, king pamaylas sa naking krus, kinabos na kami king kamatayan na alananga, at king pangasubli ng mebye, pigaluba na kami king bie alananga. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri.

Ika pining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, huli ni tapani kapumi, itugtug me, ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lub dinawo ning Biyena, king pamaylasang pon kamatayan, kinuwane, ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, pirasune, at dinuwang ne karing disipulo na, nga na, kuwanan niya iti, ikayo man, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo.

Makanyan mo naman, kay batning abunan, kinwanehing kalis, si bayo pepasalamata na kat pinuri, dinuang na iti, karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayo ngan, minum kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan, ami bubo para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

Inyangyaning gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan, amponing pangasubli ng mebyening anak mo. Darawan mi akeka, iting tinapening bie, ating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Banmiganap yaking lugod, kambe ng Leo kalabing apating papami, Florentino ing obispo mi, Pasiano kaya kaming obispo ay merito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na yamong eloying kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyang unabie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biehalananga. Ban kaya bena, ning nuana Virgen Maria, indu ning Dios. Kaya ben ng San Jose, kaya bedaring nuana apostol at ding sablang banal, ami biebie kalugod-lugod keka, king keka banding panawon. Apurian, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya,

Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, habang panayan ang ponpag sa dyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ng talapangabos mi, Yesu Kristo.

0: O iba, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal ang kapulungan mo. Layon meng pamayapan ang pontisan metungan, agpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Gino, manatili sana kapilan man kaya kayo.
1: At kekan timurin.
0: Ngini ang pangtamo king balang metong ing wagan ing kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan.

0: Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, king kapamilatanan iting sakramentong tinggap mi, biyayagum kami kang Kristo, panigap po mi, king mipnong kapakumbaban, ing miwangis kami sanang lalo kaya ketiyato, at mga intulid kaming miyagumalang kapupusan kaya karin king banwa. Iti adon mi, king kapamilatanan ang Kristo ang ginumi.
1: Amen. Atintamo pong second collection para King St. Jane Mary Vianney Collection at Basic Ecclesial Community.

0: Zero. Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagot kin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tauli ka, karing peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid, at vitamin B complex at sakto king dayang Pinoy at sa saup bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na ing blood vitamin na sa saup makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun ni lab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Ako ni Agyong kawan ita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: May naririnig tayo minsan. Kahit anuman inumin mo, pareho lang yan. Parang kape lang daw. Basta may caffeine, okay na. Pero pag gamot ng usapan, hindi ito same-same order sa milk tea ha? Kasi pagdating sa gamot at vitamins, hindi lang laman ang importante. Importante rin kung paano ito ginawa, saan ginawa, at gaano kalinis ang proseso bago makarating sa'yo. Sa Unilab, hindi basta-basta ang paggawa ng gamot at vitamins ha. Siyempre pagpasok, naka-PPE ka. Depende pa sa lugar, naka-double gowning mga nasa planta. At mismong sa production areas, may airlock systems na parang checkpoint ng hangin. Habang palapit ng palapit sa tawag nilang clean rooms, pababa ng pababa rin ang particle count. Bakit kailangang mababa? Ibig sabihin, nililimitan na rin nila ang airborne contaminants na baka makaapekto sa quality ng gamot o vitamins nila. May na-interview pa nga ako dun sa factory nila. Ang sabi, parang may invisible force field laban sa contaminants dahil sa airlock technology. Ganun kahigpit ang proseso para masigurong malinis, ligtas at maasahan ang bawat produkto. Kasi gamot yan, friends. Iinumin natin yan. Gagamitin na mga mahal sa buhay natin yan. Kaya hindi pwedeng kahit ano na lang. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Kavibes! Advertise!
9: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
11: Happy 42 together years!
10: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
11: GV99.1.
10: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
11: This is your number one good vibe station, GV99.1.
12: Fun vibes? Check.
6: positive energy and mindful kulitan?
12: Check na check.
6: This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 90.